0: nena si sa masunga.
1: Maloko komino dola mo masiwani.
0: Osesele to mangingu masele jo wa moku.